de for de si and in the fire and yabali si ni de for de si and in the for fitiri wala si kane kabila ne ko no sangala ma go jonde binga na so so ngana kata tora jalire mara ngana ta tora funere mara ma ngana kata tora jomade mara jadu biko ye so ye

0: You're listening to Global. Coming up, the Filipino program.
1: Mabuhay and welcome sa ating programang Usapang Kultura. Salakayin natin ang mga kultura ng ating kinagigisnan, mga kasalukuyan at mga bahagya ng cross-culture. Sabay din dito ang mga magagandang original Filipino music. Masayang pakikinig!